pagpapayana pa ka mo. Ay kaway kirahme, Señor, yang kaskang mantat akarimu. Ay kaway kirahme, Papa, aparimun ko. Kaya imisuray kikunapak, Señor. Taytalay kaya imisuray mga aparikamu.

Naitalay instrumento laiking kani, kamachi laiking kani, manano kakapecho do inyo chukani, palas kaiki, palabra iki manta, kelkasaki ikuas kaiki kumanta, rimari na ipak imapas, gusto imaro ako na ipak, papaimi kay to tamanta pipas, laktay kita kawari chinki, laktay kita imacharuan, imawancha sayari na iku, imay natacha papa, palarinki, alaman sa iki kunatapas, papa kang aslari, papa kang thinking, you pay charges. Hay

Kaya imanuanchis mi kay sumakalawan sa pinyanya ikuna tulay kuna. Yaki ikuna waka ikuna hamusanya. Señor bakuti mo yung hamusanya. Ama puni sa kinkichu, ama puni deja kunkichu. Aswan tarak nyanya, aswan tarak tulay. Kalpa fuerza sa yeris unchis nyanya ikuna tulay kuna. Kay sumakalawan sa kuna. Kalpan chawanchis liapang radio eros inchis radio vida uyari kukunapak.

na kanya niya ikon at tulay ko na. Kaya so makalawan sa ako na pimanis pang yay ko ang chinya yay ko na tulay ko. Ama po ni sa aking kicho, ama po ni wich ang kicho. Senyor, kakutim siya niya ni wan chinya yay ko na tulay ko na. Kamampas no kamampas. Kaya ipuncha ko na. Kawarin siya siya kiko na wakay ko na kami ikus kanta. Enterong lugar pe pasari siya niya. Aung kay kuskuso yun siya pe pas pasari. Kawarin kicho niya niya, kawarin kicho tulay. Imay mana komentaryos ko na ukuririm. Pero chaywan imay na sintikonki. Felicio, tranquilucho. Porque maraiko pe papa nispiña kuinyang kakuti.

Chayla kabanaskay niya niya ikon ang monaskay tulay ko na. Kay na sumakalawan sa kunawan, chay ikam syaray ko. Chay mi kay alawan sa pining, may mang may pawarisak, pimang may pawarisak. Pitang ni sa pimang may wakakusak ni ispang niwan chay niya ikon at tulay ko na. Chay na ka, Señor Diyos, ta wakakusunches, Señor lamang pawarisunches. Sasachay punchay niya, laki punchay niya. Wakay niya, días difíciles, onkos kakanki. Ima piña tarikunki, huawai kiña. O vecino ikiña, problema trozo. Señor man pawari, Señor man kailaiki.

Tas manyakoy. Pasensya, songkota. Kunang punchay ko na ka, pasensya, baling niya niya. Pasensya. Pasensya, tanya niya, turay manyakoy. Upunchay, Señor Dios, wang. Kushka, kay pachapi, kay pachamanta, sa kay kaponan, niya niya ko na turay ko. Kayo ko na punchay, pekawarintis, nanay ko na, sasachay ko na, hamushawanchis. Imay manakuna, hamawanch niya niya ko na. Manangkang nyacho, ponchay manangkang nyacho, turay. Chaitak ni siya wakang karakcha, pakaring mincha tapas, ni siya suma manangkang kanyacho niya niya. Wakay ko na, laki ko na, kusyo ponchay chayamunya. Kay pachapi, laki ko na, wakay ko na, tukukapunan ponchay chayamunya niya niya. Sinaki kay suma, alawan sa tawang uyari kusonchis. Chay kunya ni kuna tulay kuna kuna mi tiempo apurayla pe Señor Dios man pawarinan chispa kunya ni kuna tulay kuna.

pakhliaftan uyari uyari kay alabansata imaniwan chismi aray kay pachapi kidak runaka wakay pilyakipi kakalatapas mayulatapas palawran pining palawran pichay mi kay nyanyanskuna tulanskuna kay sumakalawan sa kunawan.

Uyari niya niya'y uyari ito rey. Kakalatapas ninki. Imaray ko pinchay taninki. Mana Diyos kasukus kay kimanta. Mana ayunan kicho, mana orang kicho. Mana Diyos pakinamanya gusporin kicho. Chay mi papansimin piniwanchis. Matiukil kape kay na si mana takawarinchis. Chayakta si mapayawanchis. May pacha Juan Bautista ni Sharkan. Apostolin ko na ni Sharkan. Señor, no kay ko kaayunay ko. Parisyo ko na pa sa ayunan. Pero kampak, disipuliki ko naman ayunan chunispa. Jesus ima nerkami. Ima nerkami niya niya. Nerkan chupay. Ari pay ko na pa sa ayunan ko umana nerkan chupay. Ning klaramente tapay nerka. Manan pay ko na kayunang manchu. Porque emaray kupi. Kay pachapi nobyong kong arachmikasya. May pacha nobyong ko ukaris ka kang kina ichaka. Pay ko na kaayunan ka nerkan. Kunan ponche chayta kumplinchisyo, kunan ponche chayta ruanchisyo. Ayunanchis malagana. Chikakmanta ayunay, ama malaganachu. Chikakmanta dobla y rodilla kitinas ni, Señor, ama hukpak tangkas kanchu ni, ay no sakche. Kangmanta nasichu ni, kangmanta yuksichu chay ayuno. Señor, tawaliku y orasyonpe. Señor, programa y capoe, y maun chaymi, Señor, que hay nota declara y capoanqui. Y anapaikue, Señor, y aracaipich aquí, kunapi. Sasachaikuna, muy ikuaman, pero kan protegeikue, Señor Nespa. Señor Diosca, pay me protege son que paitajme, huakichipo son que pastora y ñayay. Chaita kay pachapi, kay alabanza con esta jina, wakay pilla kay pitarikuaja.

Maitarak, Señor, kakutiramon kahina nyanyay, turay, kantapas no katapas, tapuriwasunchis, imay manaruas kanchista. Nyanyay ko na turay ko na kay punchay ko na api, sasachay ko na muyikamo, chay nakikay huhalaban sa pang reflexionasunchis.

Pinyayay kay turay. Ama puni, Señor, taka sakin kicho. Ama puni, Señor, taka wichon kicho. Ama puni. Señor, pakuti mo inyang kaserkalyan niya ni Wanchis. Kantapas no katapas.

uyariku iñañay uyariku ituray. Amapune sakisunchu, amapune wishchusunchu. Ime inarak señor kay pachaman, kutera mohtingon kunata parikaponka, sitakkan mana, kasukunkichu manatak señor pajina chukan kinaka, mayina nanaypi, mayina wakaypirak ñañay turay tarikuak. Chayday kung kay sumakalabansa kunapi, niwanchis, amapuni ñañay, amapuni turay sakinkichu. Kay pachamanka, señor kutimonka, llakikunak, wakaykunak, muyikuskan imay manakunapi, ñañaykuna, turaykuna. Manan yachanchischu, tutapichus, punchaypichus, ñañay, kay pachaman, señor kutimunanta, chaynaka kay sumak alabanzapewan kusiraka puay.

Chay min malakias kal happening. Aber waway provay kuay, no kata provay kuay. Hanak pacha ventana ita kicharos pang no kaka kapag benchunye teach am saiki ne wan chisme. Entos nyenye kuna turay kuna. Yana pay kuy kuy nyenye kichista amapune piti kamuy chisyo amapune. Apariyo kus maski paka paka yapip senyor ka ichaka. Munang mi, imay na munakus pa kuy kus kay kita. Chay na kanyenye kuna turay kuna. A ver, hinayata, a ver, yapip, yapimampas, yapiay kamuits, wakin kanya.

Jehová Dios yupay chastakachun clavo kunan kereikurkan makinta chakinta kiskapilong umanta espada taksungkun ahinata Dios ni Señor kanukan chisraiko sufrirkan wanyorkan chay kunata kawaris panchis no kanchis kamunas kanyanyay kunturay kuna papa Dios manchimpay kunanchis astawang Dios karantikuar kanchis Señor karantikuar kanchis yawar niwang amén. Hinatak ko na katiyay kapuichis, kay oras pa imbitay ko sa lektura biblika wang kasing hermano Nelson Carvajal y esposa pasamong kakupay ko na lektura biblika wang kasing. May kasing hermano Nelson, hermano Nelson pa'y kasing lektura biblika wang? Bueno, manacho na kay pichpas.